0: Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Basaba ne banyabo abatuuliriza mbanirizaako nnyo ku programu yaffe y'olunaku olwaleero, era Katonda nsaba tumwebazeeko. Buli ali w'oli yisa emikono mu maaso, Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno. Era gwe wenna abadde nga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala, ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyazizza Ajati Maimuna, ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwe nnyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente, Maimuna. Munonyi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza, kubanga kkirizagana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi, kubanga emmotoka empya oziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe bipya, kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokola, abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi, bangi abatakyagenda bweru, bangi abava ku by'okusiba akapapula, naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna,
0: ebyange
1: biba biwedde. Nsaba Ajati nkwebaze, ekyokubiri nkusabe obuuze kubatuuliriza.
0: Abatuuliriza, mbalamusizaako nnyo, kambalamuse n'ekiramuso ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ajati Maimuna,
0: wanjisebo,
1: embeera nawe ogiraba?
0: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
0: Embeera,
1: abazzukulu bo, abaana bo, tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti?
0: Embeera nange ngiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali, nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola, embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
0: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa, kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaaninga, baakola ki, baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna, ekyokkola kiba kiwedde. Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti. Kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nzina kutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
0: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro. Omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo. Naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ngambe nti Ajati, ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya? Ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange.
1: Kiba
0: kiwedde, nkubuulira ekyokkola.
1: Kyayagala kifunira wali,
0: kifunirawo
1: woli, nze ku mulimu simanyi nkole ki,
0: nti ate jamu yankutte. Nze ebyange si bwe bityo, kasito nkubira essimu yange buterevu, ky'oba oyagala okikola ki, okifuna.
1: Nze Ajati, ekisinga okunnuma, oba abantu be nsinga okufaako, be batayina wadde, kati ayinza okuba yayinako neziggwaawo, ayinza okuba tabangako nazo, naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma. Tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano.
0: Okuba obulungi weetaaga kwefaako, naye weefuddeko otya? Nkugambye nti nkubira essimu yange
2: 0720075551 ne 0760692253 0720075551 ne 0760692253.
0: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo, mbuulira ky'oyagala, okifunirawo. N'onga nti Ajati, nze ekyamazima njagala ssente, ssente zibuze, bannange ssente gye ziri, abazinoonya bazifuna. nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
1: kiwedde
0: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
0: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngaali ku nnyonyi agenza kuleeta maali
1: aja ati soko tuwe ku namba soko nzidimu ku namba zo ez'essimu
2: 07200755 ne 07 06 09 93 53 07 02 00 75 51 ne 07 06 09 93 53
0: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lisanyu lyange nze kyova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'oŋŋamba nti aja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aja ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti aja ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza mukasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasula ennyumba
0: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
1: nobako
0: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde n'akugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwennyola
1: ng'ali
0: mu motoka alimu n'abaana be
1: akasooli nga yabisuulawo
0: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinyo kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
0: gwe bw'oba owulira ng'ogamba nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya ssente kubanga bw'oba ne ssente
1: buli kimu
0: kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa ssente owenkata
1: tosinga
0: naye bw'oba ne ssente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne ssente nnyonyo girinnya bw'oba ne ssente
1: ne mukyaki otuula mu maaso newe wabadde tosaba
0: kugambye nti nkubira essimu zange
1: aja tizituddiremunko
2: 07 02 00 75 51 ne 07 06 09 93 53 07 02 00 75 51 ne 07 06 09 93 53
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo okwo gwe gamba buli muntu yenna ddala ava buvi eri ng'akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo okwo boga nti yagira ati oba yaziinako ne zigwawo gwe totawaana
0: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti aja ati kino kwetaagisa nti ate aja ati siina transipooti nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubizigamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
0: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
0: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri ssente emala ayina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu ŋŋambe nti aja ati nti aa kati nsuubula dubayi naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwanyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
2: 07 02 00 75 51 ne 07 06 09 93 53 07 02 00 7575 5 nezero 7 0 8 9 5 3.
1: Tuyanziza nyo tuyanze genga we nakusabi ajati maimuna nsabo kilize sima nyo vude wuna atusobo zesa nenge nakusaba bantu mwenabali wano we maku wado mzindaro okozeseda chika bili echineni nebano basobolo kolachi okubuza ako kwa ajati kubanga haba mweta agamo libanji kanso keno mchalo no yeya sose wano nga hizo ga programu ya gendo jikola bane ya kwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo yogereko na ajati ajati uno nao guo muku baadu bagama anti ajati ya kuwa neto mula bangako
3: chikiriza unu guenda ba wano chikiriza kuwanga mpulia na katengo muti mpulia na umutu nememe yone njugumira simanyi mukazi gwe cheminza kukuwa badenzi kula bangako unjako kutegerira kusimu
0: nsebuye bibi yange mwengula
3: na ya mpulia mameme gona gankuwa gana mpulia
0: na mpulia kaka na nzibwe ntu wengula
3: bana angaja sima imuna
0: wanji mnavu
3: wakubwa kocho nache ngamba ncho vachi no vachi nzikiriza haka sumuluzo kana mkakuwe uwevu
0: ndavira uwa
1: ya mwato kia zonazi bako la chitu mpo
0: chama la ufikum
3: chama zima mchalo ya chuso vula muwange
0: ya gana kuwe ye
3: chachimala ne kadi yinu
0: kadi
3: ukafuza dalanti chi mzibwe natege denga
0: Mungu akongere
3: bulijondo otakula bako. Beka katono kenkuwa kubyenina. Akokensoba de hajat nemba densa okasime kubanga nkaje ku mutima.
0: Ne yanziza mkwano ne
3: yanzira kyendi kuwa
0: kisingo. Bala kalau fekum
3: nizokutegera
1: akole birungi asimibwa
3: yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira ngamanyi si chainza kudangulu
1: bambi
3: nenda mfumbiro omusajja wange nga tuli bavu omusajja oyo ali mwagala nnyo naye nga talina nga yagala twezimbe naye nga talina wakiddako yadde ate naina omugabo gwa feyo mukyali Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwako kyebatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
3: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'enseeni mu myaka gyali nga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: nakulekera abaana
3: mwana musajja n'afa
1: miaka munaana abaana babakyali bato
3: ddala aye twadde tunazimba kubanja siyakola bikozi business tubeera we kasenge omusajja bw'anfaako ne neebuuza kyekiddako njagala okutegeeza nti mu mbeera y'amaziga gye nalimu ate famire neyo yagolokoka ey'omusajja nga bo tebakikkiriza nti sente zange ze nnassa mu bizinensi ezo wabula nga bo bagamba kimu kwata omwana wo muve ebintu by'omwana waffe mugende
0: baali balowooza
1: zane
3: bangoba n'abaana nga baga n'abaana baawulyambwe eŋŋambo si baabwe nengezaako nwane ng'omukazi naye nga omanyi nti munnange omwavu tasinga musanga buli kimu bakinzigyeko nafuuka mwavu essaawa eyo nsi nempulira nga enfundiridde nenoonyewookudda ne wambula era bwentyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyalo e Masaka kitegeera embeera nenyinza mange nambuuza
1: kyekiddako atajeko simu tuzijeko bannange
3: munatusonyiwa naye nzirayo mu kyalo e Masaka maama mugamba naye omanyi embeera ega inambuuza kiki nemugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe kakutte mu nnyumba bangambye ntambule nga bwe najja maama nga talina kyakunkolera talina gwamanyi naye nga omanyi nti bwoba olina ebizibu n'otulo tetujja nakabanga emisana n'ekiro maama yali ayinawo akadaala ewaka nangamu naye beeranga awo ntundire ku bunyaanya bwange naye nga mpulira bulina kunkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka ke bampa kwegamba ng'embeera ennyinze kati lumu mukwano gwange ampita aŋŋamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waakiri n'ojja nondabako nga wiiki amaziga g'olina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina naŋŋamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama ng'anaakujjukira mukama ng'anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu Echiro chenyini mba netegeka ngende wa mukwano gwange.
1: Mm.
3: Sawe zali munana netegekero lugendo.
1: Mm.
3: Bandi ku radio mpulira omukyalo ono.
1: Ajati.
3: Ajati mayi
1: muna. Kugamba owulira erinnya lye no uliranga no bulamu kyuseke sawe yo. Ajati mayi muna.
3: Ngamba nebuli jompulira abantu abenjawulo. Nawo mutima negulemera kole ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabu kubisimu. Ngamba taona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu
1: bibadiga.
3: Neka ngambye kubabu kubisimu. Atenge ne wale mama wange yagezaako kuntambulira nenga ati wana ono agamba bugambi kubasimu sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nosoka kubira ajati mayi
3: yes nemukubira nemugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: abooluganda
3: batwala ebyobugagga
1: nimaziga
3: nangamba
1: bangamba tero basekerera teyakusekerera
3: yanga kugama engeje yali ayogeramu olaba alinga oba ayise kivulu alinga atakukoleko obagumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
3: ne mugamba ajati wakiri obanzi je buzunkwate ko
1: ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
3: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zo omukwano gwange kwenna kubedako airtime kono omukyala kitegera bulungi ne ngamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
3: mukwano gwange naye nemera ko linyojje linyojje kumbe mukama agezaako kunzigulira we kkubo njagala okutegeza taxi gye nalinnya ntuuka gye nalindala nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mutakisi
3: imagine just negane haja tikiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu taxi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba mama werabidde mwensa oyo nemagamaga bagamba nze oba mulala ngamba ensa oyo gye nanjikwata kwenna komi amaaso katenfe katenzirike kubanga nakwata ensawo nenekweke ebbali ndaba ensawo ezitoninga wa mulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
1: bambi
3: nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: nga wafuna nyingi
3: ndaba okwogeza akatengo si muntera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera
1: nejanmpulira
3: nga ensi yonna kwegamba nninga giina mu ngalo zange ttaano
1: ajati kerezo mwana kwe kuhaga
3: bannange ayo onuguma yenze munange zendo baga kasitonku vide simu yenze kasitonku vide simu yange chokola manchirina mwena uli dento je kambi nedda kanyende kafisewo budde kwa balimba obate balimba kwa mchalo nchako asika na mukama ya nyambi era bwe ntuse ne unyiza unyaze na sitere de minga tatulide minga ibirijo vanko kugamba sinani ndia
1: Webale
3: kusima mwana munange ngekola sagala mukabe
1: tweyanziza banange tweyanziza nabagambye dakika 22 otute 10
3: ngendo ko yanono omukyala wenzo okuziba
1: tufune iyo kale ne kumulala munanya tuuliriza yoyo ajati mayi muna
3: ebyo byenkola
1: ebyo byakola ko kafuka kazanyoke ajati tudde mu kunamba ze simu kubanga munanga batuuliriza banja betaga okukyusa kumbeera
2: 0720075551 ne 0760692053 0720075551 ne 0760692053
3: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola manchirina
1: bulamunga bwe chuka
3: kuba manya ekyo kukolera kasito nkubire simu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
1: obode banange bugenda kukulemesa ajati kafuna yone ku mwami kali wachiri
3: kale na ya jambuze kwa
1: kati sabo sembere ku muzinda ajati buyo mubuze ku mu second 7 musanvu
4: owe chitibwa president ansanyo kulaba no muli mugwatendo gwokoze nange mbadde mu bantu abo abadde begomba kulaba ku mchalo ono na ye nsanyiso nnyo okubeera nti sawa zino ndi wano wetutudde aja ti nsanyiso okulaba
0: kale sewa
4: osibyo kya mama
0: bulungi sewa hey. Oli oti eyo
4: jendi mama
0: bitambula bitia
4: amazi mama tofu mama we balikuweza
0: amina
4: nalisi tisubira
0: nze sagala mukabe esanyu lyange ngunkubidde simu aja ti kino kinnuma njagalodde mu nkubire simu ngungamba aja ti ndi bulungi esanyu lyange
4: ebintu byenze nabyo sonde kubiyingiza munda askari angambye bisigale bweru gwembiretedde bwana maliza okola byakola munda eno ajja kujja agende nabyo mama ebintu byenze nabyo
0: yesebo
4: nsaba emotoka ebirese egenze naye tujja kuyiya amagezi osobole okugenda nabyo
0: neyazanya
4: presenter buno kuwa bujulizi nti obulamu bwange nange sali bulungi nagenda nempasa omukyala naiba n'abakyala bakulukulu betusanga musanze mukubo ono lozo ofunye eki ofunye mukazi nabera n'omukazi omukazi yambo nyabonya omukazi yambo nyabonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyalo yamala n'azaala omwana nabera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala namalako emirembe paka banatuko okwawukana n'omukyalo ibo nakubira ajati esimu nangamba omukyalo mazina yibanga kine mugamba mama omukyalo mazina yemyaka ngena nangamba omukyalo yakuzalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba mama embeera gye ndi musinnungi omukyalo amazeeko emirembe omukyalo tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyalo yadi yakuzalira omwana muleke ofune ki omukyalo omulala abakyala balungi tebaggwayo era owekitiibwa presenter bwe bwakeera nenjawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala Katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
5: ngajati yakuwa bwi magezi
4: ajati mali muna
5: ngerezaako
4: enamba najifuna n'omufunyi ku mukwano gwanga muyita mwagale Ivan yeyampe enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubire esimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola n'agamba omukyala tasosola oba oli waggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola present okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasita akugamba nti mwana wange okubye esimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bw'akugamba nti kola bw'oti kyojja okukolera nange kye nakola olwaliro obulamu bwange si bubi
1: bannange olw'obudde abantu basigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa edda kikenda na ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
0: bajja kumbuuza kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba ffe batubodde ajati agaanye
1: bannaanyi
0: budde bwe buganye
1: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
2: 07200 7755 ne 07600 9052 57.

0: nenga buli lw'okulango kozesa kadi yo kikusembereza olugendo olw'okugenda Mauritius. Kati buli lw'okozesa debit oba credit kadi yo ng'ogula ekintu kyonna n'osasanya sente eziri mu 10,000 n'okusingawo, kikuwa omukisa gw'okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda Mauritius. Ate buli lw'ogulanga weeyambisa debit kadi yo ofuna omukisa gumu ogw'okwetaba mu kazannyo. Ate buli lw'owewola sente ku credit kadi yo n'obako ky'ogula ofuna emikisa ebiri egy'okwetaba mu kazannyo. Kale, omurundi oguddako buli obogenda okusasula, jukira nti omukisa gukutwale Mauritius guli ku kadi yo. Abusa Bank Uganda Limited, edungamizibwa banka enkulu eya Uganda, nga n'ensimbiza ba customer zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Promotion yeno weri okutuuka ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omusanvu mwaka guno, era ng'ekakasiddwa National Lotteries and the Gaming Regulatory Board. Ochengirisi samusawu yokubiri eya program seduke.
1: Okay, yes, bila kuitambula na chikanyazo kezo watu ingilisa zika kubela bile zaamba cha gali lo tuipuka msiruka ya kubela kubacha paka sawa nyanga gugunda na kuwa mande tulimutambula butola paka nyezo kubacha wana kuredi mude ya monto wa mulijo miaka makumia mwini mwetani malambida kumpawa ngegema so kubanga ibarula.
2: Okay, bakazu kuka obudde bwagenze da wano mukibuga Masaka obudde bulagange enkube inzo okujesa wayonna bwakiddedde bulimo oluwewo wewo asogwa akyali ewaka wali baddo sambya sambya katlisi ne kusanga nga watu sedda ku minimo juno tanko kuwata nyampola mpola wiki ewedde webeganye aganya beno tesobola kugana just kulemeza mukibuga jatambula bulungi nyonyi ni dala nenga abatuze be kigogwa wali entinda munne baguddemu ekyekango lwa munnabwe omulo ngo babiri elidi ya sengendo mune yali yawambibwa kumale na kubiri emabega kawo era nga abantu batanna bakutegerekeka beba muwamba liba kubesimu eba kubira abenganda zibatanika okusaba kasente nga basaba obukadde 18 bade bakabwa akojja simunana bokka oluvanyu mabambi ne basizula nti omwana wabo bo muntu wabwe yafa era nga mbaku wali wabakwatiddwa bavubuka badu bayambeko polisi mukunonyereza kuliko kagasha fiki nentega abubeka era nga polisi yasose kwato omukulu ono ntege ade ye kukume yo natete nga je kukuma jabera nebamkwata nebamkunya kunyamu ao nayogera ona abatu wale wali omulambo wali ekachiri mu town council awo babasanzo omulambo gw'omukyalo no babiri bambi wabula abavubuka bano naone babatwala babitebye
1: Chanaku kubanga omulongo yali nya taxi yali ava busunjwe
3: otyo
1: na yali nya taxi abatuze bagabo bako mu mutege okutegeera ebirala
3: bali abatugumbuzi bali mu taxi
1: oba bali mu taxi oba mu nyine yajivamu
2: ne bamugoberera kire biko oba bali bali kabali nga
3: bozo omulongo yali ina sente mpitirivu nga bino betusiba tulabula abantu
1: anti na luna abamu abalengera ngati we mkwata madimbo kone mubo zao bajja kwesonda
2: bajja zire ta family just ezirina
1: sono kibane wetu libane kiri mu gwanga Uganda banana obwafu buli obususi waliwo abagumikiriza waliwo abalowoleza banabwe
2: kitufu
3: n'obubi ate bwasoba ate ne mutu omulongo
1: omulongo ne bamuta bagenze okugira kikiri dabagabaga nti ne bamusanze wabaddewo entaana nga bayetegesa omuziika
3: kitegeeza babatta bulijjo webabaziika
2: ndoza oba tolese sente
1: na kikanga bwakyamanyi
3: kama katonda atusaasire
1: banna basaasidde konyawambi abatuuze b'ekigogo
0: kulakulanya business yo nawe wekulakulanya engo yongera ku magoba eno ye business tip mu program serukera.
2: Okay, business tip ya fe yonna ku rairo gwaina business kirungi nnyo n'okubeera n'ebiwandiika ebikwata ku business yo obanga
1: yes.
2: Wobalira ebitabo byo n'ogamba kati wanoe n'empale wenjitunda bwenti nfunako gumu bbiri naye abasinga temufaayo gwe n'otunda olunaku olwaliro n'otugeza n'otundayo jinizo nga bbiri ate n'osaasaanya akasente kayitirivu nnyo n'oyingira capital wo ojagenda okwebalabala mu maaso eyo nga tewagoberera nga kasente kona nga capital ye nuomu lido mumaze
3: gamba oliyama goba noga isamu noga inane mo capital
2: yee
0: ayu iba de business tip umu program sedukera esawo yoko bili tujikubia wukomu utwa name ya program sedukera esawa wano ku radio budu esawa zidi bili ezo kumacha budde bwe sule sanja webale kuuliriza radio buddu watusedde ku mulimo gwo otandise okukola anti olunaffe tugobye mu sawa yokusatu

0: Boko Haram nebagenda maso n'okubeera nga babbinkana nabo oluvannyuma abawambe basobodde okubeera nga banunulwa wabula Jeno Haruna Sani agamba nti amawulire amabi ku kino abaana babiri ab'emyaka omwenda n'emyaka ekkumi n'ogumu bo tebasobodde kubeera nga banunula obulungi bafiiridde mu kkuba engeri gye batambuzibwa mu ŋŋendo empanvu ate nga za nsozi nga n'okulya babadde tebaliisibwa bulungi bo basobodde kubeera nga bazza mirambo wabula abalala agamba nti bo batuuse bulungi nga ne wetwogerera bamaze okubeera nga bateekebwa mu malwaliro ag'enjawulo okwekenneenyezebwa buzibu ki bwe bayinza okubeera nga bafunye era basobole okubeera nga bajjanjabibwa Egwanga la Nigeria gigamu ku mawanga agakyasinze okusumbulibwa abatamanya ng'amba eno nga waliyo aba Boko Haram abajja ne bawamba abantu ne bagenda maaso n'okubeera nga babatta n'abandi bawamba ne batandika okusaba omudidi gw'ensimbi ng'omusingo basobole okwegaggawaza kino kiviiriddeko bangi ababeera bawambiddwa okutunda ebyobugagga bwabwe omuli emmotoka omuli ettaka ssaako n'ebintu ebirala eggwanga la Nigeria gye buvu deko lyekubira enduulu eriggwanga eri Amerika era omukulembeze wa Amerika President Donald Trump yasobola okubeera ng'abadduukirira n'abajaasi abawerako okusobola okubayambako okugobaganya abatamanya ng'amba ng'okuva lwe bajja mu omwaka oguwedde mu mwezi ogw'ekkumi n'ebiri kati abatamanya ng'amba 175 be bakattibwa kati mu kaseera kano amagye ga Nigeria ngali wamu n'Amerika gakyayigga abantu bano okusobola okubeera nga bonna baggibwayo pulezidenti w'eggwanga lino Ahmed Bola Tinubu gye buvuddeko yalangirira nga olutalo ku ba Boko Haram lugenda kubeera nga lugwawo engeri gy'alukuttemu so nga atafunye Abamerika abagenda okubeera nga bamuyambako Eyo nga tuvuddeyo ate oluvannyuma lw'okubalukawo kw'ekirwadde kya Ebola mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu kibuga ekya Bunia abakulembeze mu ggwanga lino balina bingi bataddewo okusobola okubeera nga kikendeera mu ngeri gy'ekisaasaanamu nga kati emikolo egisinga bamaze dda okubeera nga bagiwera okusobola okutaasa bannansi obuteewere ba kirwadde kino kati we twogerera emikolo nga embaga okusobola okubeera nga nawo ekirwadde kino kiziyizibwa obutasaasaana bagiweze nga tewakyali mbaga zigenda kubeerako bantu bangi so ng'ate n'enkuŋŋaana ezigenda okubeerawo gamma ng'enjiri nazo zimaze okubeera nga ziwerebwa kati abo basobola okubeera nga tebagumiikiriza nga baagala okugenda maaso n'okwewasa babawadde abantu basatu bokka be balina okubeerawo omugole omwami ssaako n'omugole omukyala nga waliwo n'omujuliza agenda okubeerawo n'oluvannyuma basobole okubeera nga beewasa ebyokuŋŋaanya abantu awangi byawereddwa era nga n'olunaku olw'eggulo waliwo embaga eyabadde ekoleddwa ng'eno yabadde egenda kubeerako abantu abasoba mu 300 nayo yayimiriziddwa ekirwadde kino kya Ebola twogerera bukyanga kirumbagana bannansi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abantu 452 zembuyage zikaze engoye so ng'ate n'abalala bangi abakyali ku ndiri okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga lino abantu abasoba mu 10 be bakyagenda mu maaso n'okubeera nga beekenneenyezebwa okulaba oba ekirwadde kino bakirina kati we twogerera wano amakanisa abagaggulawo mu biseera bigere singa luli nti okuva ku makya okutuuka akawungeezi baali baguddewo Ate omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu erya Senegal Osman Sonke yakagenda maaso n'okubeera nga alondebwa ate agudde mu bintu ebirala ekibiina kye ekya PASTEF bwe kimuwanzeeko edduso ne kiddamu okumulonda agende maaso n'okubeera nga akikulembera nga ne mu kulonda okuddako kitegeeza yagenda okikwatira bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ekibiina ekya PASTEF kye kimwera ekikulembera eggwanga lino ng'omukulembeze Diomaye Faye akulembera eggwanga erya Senegal kye kibiina ekyamuleeta mu buyinza era kyakulembereramu kyokka bafuna obutakkaanya n'eyakitandikawo Osman Sonko gweyali awadde oba minister n'oluvannyuma n'amumaamulako wabula engeri Osman Sonko gye yagenda maaso n'okubeera nga ayagalwa nnyo abantu ate ng'ayina enkizo ku pulezidenti Omar Faye yagenda maaso n'akuweebwa ekifo ky'owhatsapp ky'omukubiriza ow'olukiiko lwa paalamenti ya Senegal nga n'oluvannyuma yalondeddwa okukulembera ekibiina kino bammemba bonna okuva mu bitundu eby'enjawulo 1583 tebeeyawuddemu baawanise emikono ne basemba Sonko agende maaso n'okubeera ng'akulembera ekibiina kino era nga basuubira nti yagenda okubakwatira bendera mu kalulu ak'okulonda omukulembeze w'eggwanga kagenda okubeerawo mu mwaka gw'2029 kiteeberezebwa nti ate gw'omwaka gw'2027 eggwanga erya Senegal ligenda kwetaba mu kulonda okw'abakulembeze mu gavumenti y'ebitundu era ng'Osman Sonko ayolekedde okusobola okubeera ng'asindika abantu abagenda okubakwatira bendera okusobola okufuna ebifo ebiwerako wabula mu kaseera kano ye president Omar Faye agamba nti obubaka bwe balina okutambuza buli bumu bwokka kwe kusigala nga bannansi bali bumu baleme kubeera nga bwegwa malaka okulonda bwe kunaatuukira kwe kugenda okubeera nga kubasalirawo bano baali kimu era ne Omar Faye okufuna entebe y'obukulembeze bwali buwagizi bwa Osman Sonko kubanga ye ssemateeka yali amaze okubeera nga mukugirwa obutakkirizibwa kwesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga olw'emisango egyali gimuteereddwako wabula mu kaseera kano akirizibwa okubeera ng'avuganya era ng'ekirindiddwa gwe mwaka gw'2029 naye asobola okubeera ng'avuganya bano okufuna obutakkaanya ne Omar Faye waliwo ensonga ez'enjawulo ng'ezimu kwe kukwatamu engeri gye bayinza okumalawo ebbanja eribanjibwa eggwanga lino nga ye president Omar Faye agamba nti balina okwogera n'ekitongole ekitwala ebyensimbi eky'ensi yonna Echa International Monetary Fund songa teye Osman Sonko agamba nti ensonga za Senegal baina zikwatanga aba Senegal wabula tebaina zitwala mba kyerupe abayinza okubeera nga babasalirawo we twogerera wano buli omu ali ku ludda lwe akalulu ke kagenda okubasalirawo omulungi awuliriza gavudde kusemazinga Africa ngo gabasomera mbadde omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim atakumira mpera abatukumire agonde ndo mutelegram
1: Guba dofuna gema wili okuva kusemazinga Africa tuchakuletera malala we 10 ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo.

0: wa town council ye Kagologolo mu district ye Kkomansimbi Alex Ssekigudde agambye nti nga government ekoze ogwayo omuli okussaawo program za government ez'enjawulo n'ekigendererwa eky'okubakulaakulanya nga n'olwekyo balina okukozesa omukisa guno okulaba nga bajja ensimbi zino nabo basobole okwekulaakulanya. Kyokera ono agambye nti abantu abamu bwe bajja ensimbi zino balowooza nnyo okuzizza mu bintu ebitali mu nsa gamba ng'okunywa omwenge embaga gye biggwera ng'ensimbi zino tebalina kye bazikozeemu so ng'ate zibeera za kuzzaayo.
1: Abantu mbawa amagezi okwettanira enteekateeka eza gavumenti naye nga balina ebigendererwa so si kujja na kinyumo nti njagala kulya ku sente za gavumenti kuba sente zona woonoozijjayo ng'oyagala kuziryako tezijja kuwangaala n'olubuto lumira buli kimu n'obwonoofuna akakadde kamu n'oba n'abwongeza ne buva kamu paka ku busatu naye n'ozisaba nga tolina kigendererwa kya kuzikozesa era tosobola kubaako ky'ofunamu ojja kuwunzika ng'owebbaala yazitutte ziddeyo mu musogozi w'omwenge owa Nayire Kampala okuyingira programu za gavumenti omuli PDM omuli emyogo omuli YLP omuli UWEP kyakuvunaanyizibwa era kirungi neeyingira n'ekiruubirirwa kyandibadde ekisinga okubeera ekikulu kusaba ssente ng'ogenda kugikozesa esobole okuzaala osobole okugiggyamu ekigendererwa ekikulu.
0: Meya Ssekigudde Alex era awanjagidde bannayuganda okulonkoma nga bakulembeza ababeera balondeddwa okuliira obukiiko bwa SACCO eza PDM abajjako abantu ensimbi kubanga bano bakoze ekyamaanyi nnyo okudibaga enteekateeka eno.
1: Abasinga obungi babadde si balungi era kyovalaba abamu bagenzi babakyusa kubanga obudde bw'okukyusa emyaka esatu gibadde gituuse okukyusa SACCOs ezo committees ezibadde zikola ngezo eza loans eza vetting ezikola ku kwezo eza PDM kubanga badde balina obuvuyo bwe beenyigiramu kujjako abantu ssente abamu bagifula bizinensi yaabwe kwengaalinga wa banka bano bamanirenda ayina n'omutemwa gwa kusaba nti okuwa ssente olina kumala kutuwa kino ne kino percentage kuzo ng'oggyeko bino ebiteekeddwa okuba ng'obiwaayo ng'endaga muntu ng'okujjuza foomu ng'okulaga bizinensi gy'ogenda okukola ebyo by'emitendera gy'oteekeddwa okuyitamu okuzifuna naye batulina okuba nga abo abavunaanyizibwa ku bobongera okuba lipootinga eri abantu ffe ne tulaba butya bwe tusobola okubajjamu kubanga tekyetaaga kuddira ssente gy'ogenda kukomawo okusasula ate otandika okugizannyiramu n'okusobola n'okumala okugiggyako omuntu enjawulo ennene gy'atasobola kuzzaawo.
0: Mu birala abasuubuzi abali mu mulimu gw'okusuubula enva endiirwa wano mu ggwanga lyattu Uganda balaze okutya olw'enva zino ezeeyongera okubula ng'entabwe bagitadde ku nkyukakyuka y'obudde. Abasuubuzi bano aboogeddeko naffe basabye gavumenti ebawe omwagaanya we kiba kisoboka balimireko mu lusaalu kubanga kijja kuyamba nnyo mu kwongera ku bungi obw'enva zino.
2: Essaawa eno embeera yagulirizimbi nnyo ini zitalabika ate eyalirimiddwa mu ntobazi ate nayo entobazi buli kimu oba abantu ntibazisenzeemu nyo nazo tebakyasobola kulimayo tebakyasobola kuba nga balima embeerayo ya kulinizi yo neebanga nnyo kuba ye wa bbeeyi nnyo waggula bwe baleeta bumpi nnyo bubi nnyo buli kimu kya bbeeyi tuli mbadde embeera n'emitwalo gyange ataano ne mumanyi oyo kapito muyina naye kati okapito takyamala wembeera nti buli kimu kya bbeeyi.
0: Wetutuukidde olunaku olwaliro ng'ebbeeyi y'ebirime ku butale obw'enjawulo ezeeyongera okusinziira ku butale obw'enjawulo nga mu kaseera kano kiro ya kasooli eri wakati wa sinkisi 1,305 ate nga by'ebijanjaalo bigulwa wakati wa sinkisi 1,305 okutuukira ddala ku sinkisi 1,500 kiro. Ate yo emwanyi robusta Kibooko ali wakati wa sinsi 6,200 n'okudda waggulu ate ye Kase ali ku sinsi 1,120 n'okudda waggulu. Mu birala ebitundibwa ku butale obw'enjawulo enkota y'ettooke eri ku sinsi 3,000 n'okudda waggulu nga n'enkota eya bogoya ogifuna ku sinsi 3,000 n'okudda waggulu. Mu birala ebbeeyi y'ensimbi nga weeyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo obwekedde lunaku olwaleero nga dola ya America egula sinsi 1,372 ate n'etunda sinsi 1,378 nga ne paundi egula sinsi 1,407 n'etunda sinsi 1,500. Mu birala euro egula sinsi 1,400 n'etunda sinsi 1,300 nga ne sente ye Kenya egula sinsi 2,400 n'etunda siringi 3,000. Bannaffe ag'obudde buno obwegatwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
3: Obadde owuliriza mawulire g'ebyobusuubuzi okuva mu nsi yonna wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. kati simbe nyumba ye yobwa nanyini wafuna loni okuva mu Housing Finance Banka eya zimba mpola mpola okutuka ku milioni ya tano zinongo zisasulia mu myaka esatu. Loni eno osobola okusala wo kugisasula nga buli mwezi oba mu makati g'omwezi okusinzira ku nyingizaayo era nga loni yo ekumi bwa butiribiri ne Credit Life Insurance nga gwe ky'olina okuba nakyo okwefunira loni kyekyapa ky'ettaka lyo zimba n'obuvumu ku bbeeyi ensaamusaamu. Housing Finance Bank eruŋŋamizibwa banki enkulu eya Uganda nga n'ensimbi za bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde kkumi. Eno bwe beera mmere
4: twabafuma ne tujobeza nga tukuga

0: wotunulira abasambi abayitiddwa akongo kuva ku club ene ya PS nga tuzeyo season ene yagwa ya 2025 2026 mukago yinzo gamanti era abade bagezako kubera nga bateka okembera era wotunulira omusambi gweta Akra Fakimi yayitwa ku timu ya gwange ya Morocco ogezako kubera nga ensonga zikwasiganyiza ddala bulungi season eyagwa ku club ya PSG yalabikira mpira jeri ya 3-2 then omusambi gweta Makunosi yalabikira mpira jeri ya 3-2 omusambi gweta Lucas Hernandez yalabikira mpira jeri ya 3-6 omusambi gweta Nuno Mendes yayitwa ku timu ya gwange ya Portugal anenga season ya 2025-2026 ku club ya PSG erayo mkwa abateka okembera yalabikira mpira jeri ya Namugumo then timu ya gwange ya Ecuador omusambi gweta William Pacho Susan yagwa ku club ya PSG yalabikira mpira jeri ya Namuena yogera ku musambi gweta Vitinha yalabikira mpira jeri ya Tan omusambi gweta Lee Kang In yalabikira mpira jeri ya 3-6 ko sana abasambi abalala abavudde ku club eno naddala nga bayitiddwa ogeza ko kubera ngate abachi kirira mawanga gabwe oyinzo gamanti abatende sitebako zensobi wabula ne team ababadde ba contributinga nga balina kibagattako naddala ku club ayo era amaaso oyinzo gamba nti batunudde bulungi naddala ku club eno atenga osubira nti abamu ku abo bebadde batambulirwako ensonga ku club ya PSG ogeza ng'omusambi oyo gwe bayita Ousmane Dembele yawangula ne balande y'omwaka ogwaggwa ate nga n'omwaka guno oyinzo gamba nti y'omu ku abo abaliwo ogezako okubeera nga bavuganya then yogera ku musayi muto gwe bayita Desire Doe yalabikira mpira jari ya Namugumo mu bikopo byonna season ye yagwa kwegamba ogenda okutunulira nga abasambi abo bonna mu butuufu badde bagwanidde okubeera nga bayiti watenga ne club ya PSG badde bagiyambyeko okuwangula ebikopo ebyenjawulo bingi byetwali tukyalina okubeera nga tugenda ku club en naye ng'olwakadde onaku olwaleero sigenda kubeera nga nsukako wano Sylvia Sabrina Gemanya nkwagaliza amalya g'ekyemisana amalungi Tovac Radio Wudu Radio Monto owa bulijjo bye bye.
1: Kirabu yo. Iyo yibade kirabu yo. Kirabu yo mpogo mza mix. Wamune Star Times. Enjoy digital life. Esawa. Wano ku Radio Wudu. Esawa. Zili musamveza omutun. Bude bwa maria gabi ya misana. Webale kuhuliriza Radio Wudu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
2: Okuwunya akamwa si kabonero kalungi. Oyinza okuba ng'oyinamu obulwadde mu nda omwo mu lubuto oba mu mubiri gwo bw'otamanyi oba oliawo ng'ekizibu kiva ku mannyogo. Genda weebuuze ku musawo omanye kiki eky'okukola. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health 30 tip wano ku Radio Buddu. Kati twesoze sawo yokubiri ewomese kyemisana eya Program The Mix.
3: Ladies and gentlemen.
1: Program The Mix. Esawo yokubiri ya Program The Mix. The Mix. Eno esawo ewomese kyemisana. Kati nawo ewomese kyemisana akyo.

0: guma. Tusindo guma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu, Radio yomtu wa ulijo. Oni ye muzei kakumba, wano Radio Budu, nga kutusibwa koroko bo.
1: Rokum, ama andika aba wangu zi.
2: Alo mkulu sebo banyabu.
3: Mzei kakumba nga bulijo binyo nkondo.
2: Binyo, wagaga wadoi na mukasente.
3: Ate mwana atu ndo sibu gaga.
2: Hanti wafeno? Gwebaita binyo nkondo abamu gaga bifekela.
3: Katonda watu. Na ate binyo nkondo abera inamanyo nga mawamvu.
2: Kati wasoka amanyo?
3: Baga nyamba za mugulo gaba dega vampa yao nga nege za mune banku vechifana nyo. Kati ne bantu mabinyo nkondo.
0: Mzei kakumba wana Radio Budu kutusi wako. Roko boom.
1: Roko boom. Ama andika aba wangu zi.
0: Entuju yebye mzenye chasinze yobu nene musio na. Katieri kufe. Iye. Sison yempa kasa chikopo chensio na. Yine guse wano. Atenga gwe kafuru kati. Leba bastaba mkuchanga akapira. Ngabali wakati mchikolwa. Ngenobuwe misa kabia akawomu. Akanda ilo special. Tumanyo inzo kuangule echinene. Echo kola. Gulabuguse chupe na ilo special. Ukebede wansu wakasani kila. Uruonyigesta. Emunya nyasita. Bidi mkaga hashi. Oteke mkodi jona sangamu. Ukusobulo kwe finio mkusogo kuangule bilabo. Gwe kafuru. Nena ilo special. Mukasira kana kafifa walo di kapu. Na ilo special. Bio mtongole. Mkufujiri mpaka za FIFA World Cup bili ya bili mumukaga umwenge tegutundi weli abo abatana weza miaka 18 nyono obuvunanyizibwa

0: PFA Player of the Year. So yemusambi sala, yemusanyi aso kede daladalo kwangula wadi eno, eminundi esafu.
1: Kadino tosuwango kulia maudia kebia mzanya gabade mulunakulo na. Mo program, tula tukenguke sports special. Buli nako kufa kumane paka lakutano. Sawe nyeze chido, paka mukaga. Wano radio budu, radio yomtu wabuli jo. Tutu ina ina. Tijia tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na munga otano. Katina uwulidi za Radio Budu nguwaita kumikutu ya FM.
2: Po Facebook.
1: Radio Budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio Budu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At Radio Budu 98.
2: Ku website.
1: www.radiobudufm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio Budu 98.8 FM. Andi 95.5 FM.
2: Obada unroadinga app ya fire Radio Budu ku smartphone yo.
1: Na ubiromu kwabo. Abatambula naba kulembe de.
2: Radio Budu. Radio Mutu Wabulijo.
1: Ebimu kubikoza maulie mulunaku, bie tukulete daka dekano. Tukutusa kama ulie gwenagi wasubigua, negu otanyo nyose, eno ye program watabade.
3: Eno ye program watabade, Radio Budu, Radio Yomo, ntuwa ulijo. Kulika yoyo tamulide, wale kola, wale kuyia, wale kutete enkanya. Ge maulide, mna getuwa wa mulunaku olulamba, nga ulijo nulunaku olualero, teka teke no yamaze doku teke wa teke wa kiza gana, tugenda kubanga te, tujikutusako. Lunaku lwa mande enaku zo mwezi munana tuli mu mwezi gwa Sebaseka 2026 ategwe mwaka mwetu tambulira binji ebadde olunaku lwa bitugenda kutusako omuli amaulira agaba minister bakubye ebirayiro kati bukyanga babera ba minister abalonde kati bajjuvu era baddembo kutandika okubiranga bakola emirimu gyabwe nga teri muntu abakuba ku mikono kubaluliga amazima abamu abadde bakola badde bakola mu bukyamu nga tebatuukiridde era nga ne bibakola okujjako nga waliwo ebbaluwa omukulembeze gy'awandiise ng'omuntu amutumye butumi babadde tebabikolera mu mateeka okujjako ate bali
4: abaliwo abaliwo
3: Bapamani secretaries.
4: Okay. Kabade batandika
3: ejja. Baba basobola okukola emirimu gyawe. Nabano. Abana abala abakadde. Ababadde ko. Nabo mukulu asobola okubatuma. Ni baba ako ni
4: kubakola. Ababadde ko nga baba zizzaako.
3: Abadde ko?
4: Nga baba zizzaako.
3: Nede no bulide wati banamuza ko president aswa nawo kutuma.
4: Okay.
3: No kolo mulimu nakwandikira na garanti kino.
4: Nchikirira wano.
3: Emirimu negitambula. Batumye gwe na yenga tuongera okuboza yoza bakubye bilayiro we wawo batano tebasobodde kuba bilayiro kwaba batano abana ebiwandiko byabwe ebyobya goba tubite ebiwandike ebya
4: ebikakaso kuba munansi
3: ye ebyobunansi bibuzabuza
4: okay
3: abobote basobodde kuba bilayiro omulwadde naye tasobodde kuba bilayiro bebantu batano abata sobode kubiranga bakuba ebirayiro naye ngenteka tekeno esobode kubiranga etambula bulungi omulisango gwa kano litadi Dr. Kiza Besigye gukomyewera mu kocho nakolwalero we wawo ba pleader tebakanyiza na mulamuzi Emmanuel Baguma baganye nti kubanga yabadde atadewe na kusomeza 10 rumu omwezi ogujja kutandika okulira omusango guno fakti omwezi guno kutandika okugulira babiganye bagamye bo kutandika okutula mu koti nti bawoleza muntu waabwe baina kutandikira ku application zibaso kuteka yeza bailo ne bilala
4: okay.
3: Waguma gama twino gutandika ani yani yali muteka tekeyo paka saa zigena kubira satu nzo mga vendi mzukuru wandu kwa chibombo salimu
4: ne pike presi kabanda na nyanzi webali kuwa gayo kumidekulodi ya budu radio yomu tu wabuli jo kulika yomu ganda lo liatambu delitia boluli lo tuli dekumande kuluwa liru akaungezi kanungo manyambu wafe biatambu debulunji ate wa chibombo salimu biatambu lideda la bulunji
3: habitufu
4: Mada manyiti kuwairiza.
3: Bidunji vizibu.
4: Ok. Kulika iyo. Chokawa nage. Wata wade. Tutandikeno kulaira kwa wa minister.
3: Ya katandikeno kulaira kwa wa minister. Kamwenyu mwenyu. Libade sanyo piti livenyo. Nga munange. Aba kungu abalo ndibwa.

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Yeye katonda njagala nga gwatalita.
2: Aha.
1: Akumpa de
2: chichi. Chogamba waduwa nindidi.
1: Bade naku zino zona kuva sabiti ewedde. Njagala okuwaliriza nzije kuduka wa wamwe. Naye munange nga akadde kambula manyi gabula. Leera bakatonda ate bwakundeetedde.
2: Ibangamba bakunyenya yono kunyenya.
1: Oyita ayita. Kunyenya ki
2: kuduka.
1: Okunyenya ki.
2: Bakunyenya yo mchala we yangamba nti inaka said.
1: Nyenya?
2: Hei.
1: Chukutegede.
2: Kasee nti ukuba njayo. Eye njukira yeriko nawe. Njukira njukira nti bakuba njayo mdiyo machi.
1: Ulorulimichi. Ulorulimichi.
2: Ulorulimichi. Tuwagala kubuza abuzambeira. Kati we nkugama nti bakunyenya ayo. Olita chitegeera.
1: Nyenya chumaya kunyenya ayo.
2: Egwe oloze samu sasi. Kasee nti bakuba njayo.
1: Umuchara. Nagenda nezi janga njagala kugula sukari.
2: Encho.
1: Nga mainti neze naka papura kankumi tano.
2: Hei.
1: Nendo kukewe langa mulimu waka papura kankumi bini.
2: Ensobyezo ziko liwangezo
1: Nene kebeda
2: na wabuza wazisude wa
1: mnye inga shina na ye nkumize sato zangenda ziku ogende nazo
2: ati wali mzibuza jasi njagade kugamba yao
1: neka stazi tuka mchitabo manyaba ami wa muku atase ate zibulida mubia mwe
2: elanti bozi uo mwami hile ibeda business
1: chukwa nywa sigara angejano
2: wela nikilo kugena muka sigara za sigara andala
1: kakati katonda watu
2: Jeni mzee, wasibio chase. Anti tutani kide mubi ya tugena mbila.
1: Anti, kakati munange,
2: mcho,
1: msonge wade kwe taza, nalabia we wamwe sente kuzi.
2: Duka.
1: Ebu sente kukuze, kastenseni.
2: Kastenseni.
1: Kakuli dedara.
2: Koka kuze.
1: Ina muzukuru wange, ya tuwa chibine cho musamu.
2: P7.
1: Na ye, kitawa atina afa. Tabani wangole ya accident.
2: Mumanya.
1: Kati omwana ono oba chichi, oba nakulia kitawa, oba chisimanyi.
2: Yabadechi.
1: Omwana buli lwatunula mbitaba maziga nga gayika gati.
2: Eba, awuli ya nakukubanti.

0: We wawo tuli kuchenda mumunana kwa umuza munana ni chenda mutana kwa umuza tano radio budu radio yomotu wabuli jo akayimbo mulembe kwa kukora okuve wa musajja mukuru Kawuki Ronald
1: Ronald
0: DJ Chikofira gagandi guno mulembe kwa kukora abachala bono gandi zikasitani na muzalira tandaba uulid bali abana tunaba kubazali
2: nda mukulere ngalo
0: ee walito nabazala nga tutete nkanya tulia tonywa otegede duwaji tusobola kutete nkanya deka kunyigiriza nyo musajja bako nawe choyia sibuli chimu musajja genti akalega sapatu bio nobi sabe mwami
2: atoba mune yunga nukula
1: mulimu na oli unibaba akole bibie na ego omu gambira konti munangi ngunda bikidebulu unji ngafune yu zibwebya emergency
0: olonga manyanti chue de
1: ngomubuzo ezozozo ya gale za emergency. O subscription ni
0: oli che abaya mboza nti obade to nanda banga toli
2: atato ndijuke za
1: batati ya oli mbaka ebigambuka afunira we bizibu
0: nyontange muruka
2: cho badote geze of course oli provider
1: bali okagugamba nga nyina boya miza akagatto semanja jajjawe nsana fuzamu zizi
2: bya bawala babi buse kati babira magezi te bachali
0: ali ngo mvubuke yangamba nti buli muwala abera mu bale nyonte be muruma obo rubo okogera nga gangulira ekyo kunyo
2: ekyo nyonte numa
0: Uwazotia
2: kakati uwabeda tobiagala kuyogera na ye
0: kira ya nganti nabata nyonte beba ruma bona
1: oluwe kula kezira uoti
0: tigulira echo kunyua
1: nyonte numa
2: hee ato mwacheti bachi mkuogeza kwa ato uwe sobola omu imiriza ato chimanye chamulese kunyua
0: mkole wazeto inazi nyua
1: ato wala babo uogambi lati omuguli desoka abanga iwa mugambutus
0: nga hita nebane
1: nga hita abanyui
0: mujie mfunye
1: na ye nesoka omugela jimugu yango ina jonywa ye bate naguamu ye jomuguli denge wedemu
0: uonzi kanto
1: anti kawedemu numugambu uwae wazengu wabajide kunze
2: wanyonta yonawa ya gade kumalila kunze
0: bayaye bazibu
1: wewe wanafe abajena habos bakole demu watu edagala linone dagala litibwa jenaflu jenaflu bobeda ngota wanyizibwa alaje senyiga okusiibwa omubiri oba omwatu okubeda nga okalubirwa mukusa bagaye weku ate jenaflu lino dagala lya habo likolebwa bakugubeerere bali aba jena haboza abakukolera covidex liyamba okuzibukula ennyindo ezikutte likakanya alaje ate nga mwatulimu n'ebirungo ebirwanyisa endwadde ezikwata amawugwe n'ennyindo jenaflu tamala mu maanyi tasumagiza ate takuleetera kantu olooze n'olwekyo mulungi ddala ku bantu abakulu awamu n'abato abawezezza emyaka ebiri yakakasibwa n'ekitongole ekikola ku by'eddagala mu ggwanga ero osobola omusanga mu maduuka gonna agatunda eddagala kozesa n'ezi famase okwetooloola eggwanga singa obulwadde olaba tebwesaze ng'okozeseza jenaflu ffe tukugamba nti laba omusawo
0: baaba beebale nnyo bannaffe abaate okutuleetera eddagala eryo munnaffe akutewa
1: awese
0: mbaba asoose n'ajja
1: ate n'addayo
0: munnaffe
3: eyobudu Mwebale kuweleza.
1: Mkali muna flu bale kuuliriza.
3: Ono mkwenda kili ya flu wane rwetari.
2: Yesebo.
3: Wakati zo msango mkwenda kumusajia.
1: Otia.
2: Echi.
3: Kwa wade wade chidanye bivina chiye.
1: Kujoba
3: nabala mandabata kapatia warumi wa atenga na mkazi na chama agara. Bivina chaja uze mu. Ato wale kujawe enseta jipyo.
0: Urwane abata ina makabiri.
2: Era gaino wa mama kabiri ya gaina kubono na ya nona buli lunaku cha kuli echo kulia
3: kubana
1: Agabe biyungu.
2: Na biera ya bigabadde.
0: Ate biriwa.
2: bihenu kubanga
0: bana beba na kasukari
2: alimu baluani lida chitegeza
0: na kasabuni
2: chitegeza anti agenda na yo
0: guli musayi gwe bana simu kazi wa mkazi tamuliko
1: kamukubi lani simu ntia bana tebaina
2: kumpole reza jali mumu ole reza amu noga mambo tamuliko
0: gumbia tu mija kuduko idemo ntiba mpe ya kalega
2: ata kalega kubanga chumanye roo mkazi tasobola kamu wa
1: obebi zigo
0: bintu byabana sukari
1: mulimu
2: mbuno mbuno bwabireta yetabiri yako
0: aliwa
2: ono
0: anti yavumba taroze kumunyo
1: nomuno nomujanje byalira kumulwanira
0: olidi
2: wama mukwano gwafe oli mulunzi wankoko za maji obaza nyama amaulira agesanyu gagano joli nga banafe oba ekirungo echabril Binse Organic Supplements South Africa munange machikuleteddwa era nga bannaffe abakirese oba bano bannaffe bebalese ekirungo kino ekimanyiddwa nga Cosdiostop Organic Supplement ekirungo kino kirungi nnyo era nga munnange gwe alina okubanga okikwasaganya ye gwe alina enkoko y'emmere olina enkoko y'emmere ekirungo kino kirungi nnyo n'okiteeka mu nkoko y'emmere kigenda kuba ate kikuyamba okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo kikuyambako okubanga ate kigoba coccidiosis atenga n'okuyambako okulaba nga ebi emmere yonna yonna gy'owa enkoko ebeera nga nnungi obutwane buva mu mmere eyo gy'owa enkoko buli kimu ne kibanga kitambulira ddala bulungi nnyo atenga kigoba n'omusujja gw'enkoko naddala enkoko ezo eziri mu wiiki emu ne wiiki ennya kigenda kuba ate kikole era ddala bulungi nnyo ennyini ddala era nga bagamba nti ekirungo kino okiteeka mu mmere y'enkoko ogenda kuba okipima nti mu kiro ekikumi ojja kuteekamu kiro emu yokka ey'ekirungo kino ekya Cosdiostop Organic Supplement ekirungo kino osobola okisanga maduuka gonna agatunda emmere y'enkoko okwetooloola eggwanga era ne bagamba nti mu kibuga Kampala ojja kuba okisanga mu offices zaabwe ez'ennatete awe basimbi amakanda bw'oyimirira mu paaka y'ennatete ogenda kuba olaba ekizimbe ekyo bakiyise Prime Village Mall we bali era nga baganti bali ku room number B41 wogenda okubanga ate obasanga gwe ali mu kibuga Masaka n'ebitundu ebiriranyewo mukwano gwaffe gwe jja kuba okisanga mu Buddu Veti mu duuka eryo mujja okubanga okisanga n'amaduuka gonna okwetoloola eggwanga agatunda ebyobulimi n'ebyobulunzi bagamba nti osobola okubanga ate obakubirako n'obanga weefunira ekirungo kino ku 0703 82 22 22 oba 0 6 9 7 7 7 7 7 nobanga weefunira ekirungo ekyo ekirungi ekya Cosdiostop Organic Supplements nga bagamba nti kigenda kuba kigoba endwadde ez'enjawulo mu nkoko togenda kubanga wejjusa singa onaabanga okikozesezza
0: baba beebali nnyo bannaffe
2: Radio Buddu
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam
4: wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Abanga linyo.
0: Hey, babu webu vuma.
4: Ajibi ibi.
0: Ya.
2: Ya gwe kale.
4: Ne vitu mbele vitu ya zini okulaba.
0: Mchimbe itu. Okay rangako.
4: Kale kale.
0: Inshallah.
4: Kakati nga mwema wanagi.
2: Mm-hmm. Yes, sebo.
4: Umami wali abana ya wanaga.
0: Ida.
1: Chitufu.
4: No mchala uwe.
0: Hmm.
4: Kata ayema niya zengi ni kwangu. Kwa hivyo mchana nga watekele tekele. Mchana ni business yono mwela la asali na wana hatinya. Jatini ya wiki.
0: Hmm.
4: Iya mkori.
0: Ya itirengeri akasenta.
4: Iya wani kwa hivyo nitu. Kata alekele otuma wano za uvuzibu no kubela di.
0: Olu atenga ambote zita ambule. Ya
2: itu walide.
4: Wanda.
0: Owe buvuma.
4: Agume wadi.
0: Ntie ngambo tezi itambule mbu haa itayo
2: nga wadabari. Sibi ya nkiso.
0: Amina mnange batulabire abevuvuma.
2: Gwo ulira mu njogera yo musajjo oyo uliranga ntyo omukazi ono mbutamanyikiddwa.
0: Amanyikiddwa ku lwabaana.
2: Agenda yo
0: naye nga kulaba ku baana. Tewali kifirimu ndala.
2: Aha.
0: Tewali filimu ndala.
2: Ngabo wakirabawo.
1: Ku baana bugumuma ngagenda yo.
0: Ekizibu nti abakyala bamwawukana n'abantu oba oyagala mulaba kasasiro.
2: Nti ali wala ayawukanye n'omu.
0: Nti ayawukane naye amuwande lulutu.
2: Ono omusajja tayawukananga na mukazi oyo.
0: Kati era ye.
2: Era bonna. Lwakubondo yalina ka business akavaamu sente.
0: Era kati omukyala ye akirabira wali. Nti bagenda kwagalana baagalana na kati.
2: Era baagalana. Era muyita na mujja we.
0: Sigamba
2: nti nobe yali muninkiniwo. Mugambye mukazi wo.
0: Tewali firimu ndala.
1: Kati omukazi kikasita kuzaalira abaana. Aba mazoku fuka mukazi
2: ushiya omukazi singa agenda na afumbirwe wala
1: kati mugaba mukazi waffe mama wabana baffe
2: nedda sebo bajja kukubira kubakazi babano
1: ato nkulina mu omwana
2: mwana
1: wampitani
2: nedda kabera mukazi wo nedda kabera mukazi wo abera mama wabana
0: baba tebagenda kukanya bano
1: tokoke mama wabana abera abana abazala
2: ku kayanya bokayanya okimanyi
1: mama tata bakola ki omwami n'omukyala toba mukazi wa
2: nabagamye mbuno buli azala muntu omwana abera mukyala we
1: tokoke mukoro omwana agraduatinga baga tata ne mama bakole batya abatu zaalira
0: omwana abakazi bamanyino tusuule eddalu nakulaba ngo janaga laba omulalu gwe nazaala mu omwana
5: enagisibiddwa olabye abamu mwetu tugikuuma naye lwakubeewo wedde eyo yibadde programu agafe webbere essaawa wano ku Radio Buddu essaawa ziri nnyo ez'ekiro budde bwakawoza masiga webale kuwuliriza Radio Buddu sawe mupa kabili ya sechilo buli wakubiyo juwa buli wiki
6: kasi ajiuma runga buli jo echivina cha fechiva chigude wa mazima gebi obufuzi sawe mupa kasawa bili ya zore gulo buli wakubili
5: kukuma tochi nukweke nenye songe zenja ulo ezifa mugwanga
7: waliwe chintisipa tagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vio obufuzi waliwe vitandiki wawo neyombo mulimu guwabe vize kule visa vile viagalo uyiza vile hembu kwa
5: hivi echivina chibi ya mazima gebi obufuzi
7: omuntu wa yagalo kumeira moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chintisipa ita ekomera gendo chali ekintu kibayita edwali gendo chali ekintu kibayita entago elimbo graveyard bomala okutegeera ebintu ebyo ovamu okwerimba kubanga obamaze okutegeera the essence of life obamaze okutegeera amakulu g'obulamu
5: tugwa mu kibiina ky'ebyamazima g'ebyobufuzi tojiswanga buli wakubiri sawa mu mpaka bbiri ezakawungezi wano ku Radio Buddu redio y'omuntu wa bulijjo
8: kuli kumacha kuli naku
5: kuli kumacha
8: kuninga
9: hame nye dovazika mjusi ni ya MC Madim kwa mtaka wakabaka good
10: morning yanze Jackie Petra the dopest female DJ ni gana kapala masaka watufetu jitani sepaka nya
11: mzee jaja mwemzee ikamadi weswa kwa kamino staino zaka yo fetu shimbu de
5: program mziteka kumunkenke kuli kumacha program mselu kera
11: okambo jese Uganda mawakoze sabo na enge chari koseza sichirala kwa mburu na bachara
12: waline wana jango vende tewetaka kwa mburu
13: adi wetaka kusoka kunaza chogo
12: owe chogo
13: Genda bagira koko gire.
11: Yakamba yonna.
5: Kubira bipaka nyezo kumacha.
8: Kumacha buli lunaku.
5: Tojisubwa.
11: Ano muwala mulungi kale alanga bakututeko autu atoyogera yogera nyo.
12: Nyo singano muwala bakulese autu lonji no lyokota ni ebitanda byao bikaba.
2: Biri mwebiku.
12: Biri mwebiku.
13: Obebiku babifuye.
5: Kila ngo tuninge program sankera. Kumacha wan Radio Buddu. Radio yomtu wa bulijjo. Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza. Etukagana no muntu wa bulijjo. Kali nywele rawo. Webali kuuliriza. Webali kujie kumirako.
8: Radio Buddu. Radio yomuntu wa bulijjo.
5: Radio yomuntu wa bulijjo. Tutu ina ina. Tijia tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na munga otano. Katina uuliriza Radio Buddu nga ita kumikutu ya fa.
8: Po Facebook.
5: Radio Buddu 98.8 FM.

Tukulamusiza ko habgowe na je kumideko chenda mumunana ka umuza munana ne chenda mutana ka umuza tani radio vudu radio eyomu ntuwabili jo ne tukweba za juna josobodo kubira ngate hutusiza kengalo huruna kuruwali tutuguse nente kateka ea tulatuka nke sports special biamiza nyo okuvobu debuno paka waliwe tugendo kubira ngate atubi kome kereza vinji vyo gendo kubira ngatofuna kubanga vinji vya sobodo kubira ngate abia tambu demu weekend biota ina kubira ngatosubwa ebimu kwebyo njaga kutegeza kuko anti omotoko obutono ba Formula 1 bwasobodde okubira nga ate bwazanyiddwa then nempaka izatena azakomekerezeddwa mu weekend tugenda kubanga tutuuka yoko a big league regional league byonna byasobodde okubira nga ate byakomekerezeddwa atenga nempaka za World Cup nazo njaga kutegeza kuko azisemberedde ddala amasaza agatandika wiki eno kagenda kubanga tegatongozibwa ku lunaku lwokusatu era nga ne mu weekend tulabye teams agenja ulagasodo kupira ngate gasambia mkwe mipire jomu kwano nukutongo zobwa ukuwa matims agenja ulo ngabe tugendo kupira ngate tulaba gowe na auliniza yomu ntuwabili jo radio vodo so gwechika kata kuchimu cha kutulo kalire ensonga zona ugenda kupira ngate ozitambuliza dalabu unji njago kutegeza koko ntesawe nesoko kufaku vodebuno pake sawe zigena kwa datano eze chilo bibana fababi winbeti Uganda abaji kutusa ko tugamanti tuwe yunge ko ngoita ku website ya FM ya www.bwinbetug.com teka mbo test www.bwinbetug.com ensonga zona osobola kupira ngate ozitambuliza dala maridadi sana mukasera kano watugamba nti Masaka wano twakugulide we chiyumba genda bugenzi wali munyendo opposite ne stage ya senene ogenda kupira ngato chisangawo era njago kutegeza koko anti binji byogendo kwango sanga mu chiyumba echo ogina kuyanga tosanga mu services ezichasinzo kubera enungi okuza

0: Kale ndo chali ku radio budu radio eyo muntu wabulijjo mwebali nyumwe bali lidala mwebali kwiranga ate mujye ku midde ko mwebali kwiranga ate amuliriza dakika zo ziri 32 ezakaita kusawa ennya ezekiro echoruna ko rwalero tuchali munte kateke eno eyapa tukenke sports special esawe no soka neba nafi ababi Winbet Uganda ngabiri mukubiranga ate etambula so tuchengira yuko na maulire ngabu gatambude na damu bye mizanyo wano mugwangira afiria Uganda
1: yes mwe bali kuperanga muchawuliriza kakati munte kateke ya FUFA Women's Cup bila bidi mukaga mu quarter finals over the weekend twabadde ko nemipira yabadde ena that is mu Saturday biri negule biri eranga ku Saturday Kampala Queens ya percent nuwa girls emu 0 Lady Devils ne bakuba UCU Lady Cardinals yali gole mu kubwerere then egulo bashimba rundi sibakupe bakubidwa mu college pira kuno kwakoza malili aga 0-0 mu normal time nga kibeta agisogenda ko ko muntegeke era amus college ne kubashimba rundi sabade gole zimunana ku mwenda so Amos ni bagenda ku mutendero wa last 4 then chechimu ne kawempe muzirim yakbegwa kiso hiru many FC zabadde goal speed ku bwerere so laba nti teams enya zetwa kunyesa against mu semi finals zonna zonna te wali goisai samu maso Kampala Queens okujja ko Lady Devils yalabikanga gwenzo gama timu yaba yaba then wo laba mu Amos College wo laba kawempe muzirim tuba tujja kufuna ties enuji maybe ne final okusinzira kwabo abana abera batuseyo era kuyo mtu wa bulicho radio budjo tujja kupera nga tubategeza bulungi nyo kakati ne muzanyo gompira ogwe bigere njagala kupera nga mategeza konchi wabadde yoko side zene Masaka kumipira ejasodo kupera nga janyose muntie kateke ya Masaka District Football Association APF 3 Division League. So weekend Kampala University bakubye Ram Soka Academy sabade goals bile kuwelele ya Kampala University Masaka campus. Timu inetendekewa a coach alabika anti azegawanye musonga zokupera ngatende ko mpira ye coach bisa solo na out. Mpira akutegerera no dala ngaje tukomeza ku myaka je mito. Kupanga ira winzo wote wunya biageza kwa kubeda nga kola reason being yafuni lidalo msingi mutufu kubeda kwa dala kwa hili kambi ya academy so wongo wabaje wantu wa ubeda wunji nyo wampira wogula wogula bange chitwe changu na ye atwe gweta wongo wechikecha wagulwe nyo so yokochi bisasa olona uti Kampala University kwa ali atena nga inane minime mirala ya kwa saganya msonga zo utendesi so ageza kwa kula mkutende kwa mpira nenga te speed kwa akulira olaba nti ya chika cha waguru nyo mbeda nga bwegeza kwa kubeda nga itambula na ule nsongeyo katunga gali za chisenga nenga ya yambe kwa Kampala University kwa angulu mpira kwa goal speed kwa kwerele kakati ya nchia wali Queen Lodge kusawa 10 wali mpira kwa Masaka Loyalo FC nembi de memorio so muso ulo kuita yo kusawa 10 zenyini nemula baku mpira kwa so lije genda kupera nge komekereze wa ku Friday weekend tulabate ebijjo kupera nga biddako then nemu Province League saidi seno ba mu 4th Division League twabadde ko nejimu kweje mpiri ere gisembereyo dala Masaka Sunshine FC yabadde byenkana ne bannaffe aba Master Cares evako chotera so yabadde byenkana ne Masaka Sunshine FC mpira ugabadde ku kisawa wecha Masaka Sanish oba ku kisawa cha Elikambio we gwanyoke de so twagenzo guunzika nga Masaka Sunshine yape Master Cares zabadde goals mukaga ku 2 so mukaga 2 tezawe ze goals mwenda zeba kuba yes tezawe ze goals mwenda zeba kuba banafa baba chetu menasing ne kwabuze ko 3 era wega tagatanti mu mpira ebiri Masaka Sunshine gesembyo kupera ngezanya omugatte tebedde mu goals 15 so goals za Masaka Sunshine omusambi kuma uzaipa Jack mudachike yokuna ya tadu mpiro kwa mukatimba actually ya pepe na ute mpiro kwenye kupera gole mkubwerele then Najibu Tali namalo na kupago number 2 mudachike yabade ya makumi ya satu mbili Then mwana mlinzi Angelo Kasumba yavudde katebe nakupa golo mudachike badde yankaga musanvu. Then Chiraga Dennis yakupa golo mudachike badde yansanvu. Then Musambi Joel nakupa golo yasinzwa kunyuma olunaku olwa Saturday. Chene Joel CEO wagwa gulina si yakupa golo mudachike badde yakina na mubiri baba yabadde golo nunji nyo. Then Musambi Frank Frank anina akupa golo yavudde katebe mudachike badde ya chenda. So busungu ni wala bikati wabade wunji nyo ili Masaka Sunshine FC mbeda nga wetambula banyo zoku pati wachari tewaina mkisaguja mu regional league ni at least bagala kuzikira muhaigia iranga mbuga mugoro yabade ulunaku ulua Saturday then captain yabade Atolach Elvis then wamboga blind yabadeo Kafedo Patrick Mark Yogira Kumsambi Cheyune Joel then Musambi koma uzaifa jaka ni wankwadeba mjabu demu afunyo uvune nere ya genzo kufamu nga masoku peda nga teka pena ute mkatimba then Zidane Manisul gemu ni yabadeu ya kutandise kakati Musambi software ya kaimba anout mweno gemu yabademu mwabademu koyobo then Musambi Najibu Tari ne Magala Isima yabada sabasajaba master chaos kuchuwe mpao. So Isma hoya gala watu ya gala special talent Isma hoya uliwa beranga mulamu nga taina munke njira wade tomuyoya nga kumumi itinga kuluna kulwe ya kuta so ya wada samba number 6 na ye ya wade very dangerous ya mwana mune Isma gala Isma wala vila dalo Musambi ya kuze Isma hoya kuze nyo mpira ila katongere kumusa vila alavika nga alirede alavika nti alirede wakube ila nga atekinga step edako ye next stage yu gende mitala wa mayanja so na mwana mwenezo na ulirucha wawoli ya wayongiro kupela nga akwe unyisa we unyisa mpilo kwa kudikitetinga wabali mchisa we nga alikuluna kuluru tufu wala nti avira dikiteta yenyini nyini mpira team abasolo kupela nga ajugeriza rhythm. So yimwana mwanezi Magala Isima obali mu number 6 obali mu number 10 obali mu number 8 wonna ubo mutadde asolo kupenda ngafukire eche walula abasajja bageza ku mukubengwa alizo ku mukumu na dalage mwe nga yakatandika na ina Isima tuka kati na tegera anti bano ba kubanga Isima jimu ko chemu manye konchi ali ali kugamba asoma mangu nyo omupira ne ba opponent kakati yategede anti kati bano ba baze kunonya mubiri body contacts na atuke chisera nga taba kiriza wadde kumulira na meters kazibere bili nebo abera kusala nga kusalira mu distance nebo abera gaba kugamba batu se chisera nga banonya ne bayinso mukubira kubanga master care zeno yatu yazena kufungana kubanga gondi yabatende kanti chiwa ande
0: aya chiwa yali wa
1: chiwa ande ndoze gabe usaje wono tugende soketu tubufune mubiri ku mubiri na ye master cares batu sene bakowa nga nokutema te bachi asobola game mazima kubanga amanyi ge batandikisa wononga gutandika okubufungana era mu kufungana fungana awo ne basoka ne balwaza mukao koma then babadde bachi ale ona Isma ni bambe numa ye chigao kakati batu se game jagwerede nga ababadde abatemi nga niboga uya omutemi nga te bachi asobolira ko dala so badendo za wazene strategy yawe katu gende tu usange usanzi na ye usaje wawa sisi kwa ususi so game wote waya nyumie in fact mwabatalawe game za Elikambi yo EBSMB mwufiri duwa chinene nyo na dala mwabagi ziba Elikambi Academy zezi mkwezo game ziba chasinzo kusambo ulunji mubanga ni nerisembye kubanga bonna webali abasinga bonna babaddewo kati obero ufundi la dali chinyusi H2F so sole mwabasi udwa game zezo nenga baba usaje na kuzino wakambu wa demu ko okamala mbeira emu oba endala so wilo tewa wangu de goro zaba demu mukaga kubiri over the weekend ku Saturday lije negenda kwa mekerezewa unfortunately kumasika sani shani mulimu wabazanyi umu takenda kulawa ku Saturday otinga baba dojo na era wali wabaja kumali yuzo mulimu ogo bemuna abate mulabi omutegere nti era nsonga za mpira ziba nababaliko so ku Saturday bagenda kusamba Kasanje FC mpira kwa kujia kupera kwa woko parish sawa zijia kupera kumi simanyi manager wakasa njente kateke iliwo obaku wago obaku ingira sente abantu bagendo kuveno kujia kulabu mpira ogo ngaba tegede obaku wa sente baba jia kujia uzi chana chochi tegele keke beni ku weekend yen saze FC jia kubinkana neche tumi nursing then wabade wa ino kupero game ya master cares ne divine nitu ategeze wa konti divine ni ndabi kange mtuye yabi yambulula odenga wicha alireka ya bivamu so tuja kupeda nga utangazi kwa kunsongeyo tuwabategeza konti lijeno already tuwafuna koko team eyajia yekasanje bagenda kujamuru jono liji next season timu yumusinga kumanyayo kwa msami Crispas wisazali ya abudu ilani nejomo friendly mwamulabi ya vude katebe gagesa kukupeda nga atani inga no kufistinga so kakati alimu timu ya kasanje so kusata letu subi natikema ja kupeda nunji kupanga tukenda kulaba timu zebili singo bulonji muli jeno ya kasanje FOC ni masikasa nishani FOC nga bambala gana bukanzu okaso kakasanje yaliye mpanga kupanga ya wangula golu zali satu kuwerele dhaba zanyi beri kambi ya basenga tebali wo nekuruno abamu tebagenda kupeda wo nera tusubi nati ya bali wo omulimu ogwo bajja kupera nga bagumba umba bulungi kali no yirijeyo mwena mwena babadde wagulu akukisaawe mwe bali nyumwe bali eddala no kupera nti mwawadde ku miezi 5 ne munyumiro endiba so ne ku weekend atusubira ekintu kyekimu gwe muganda wafauliriza eyo mutu wabulijja
0: kali mbera bwetu betambula ku radio buddo kuoli tugenda kupanga tumula muko then bitu mukumula muko tugenda kudda na binji byota ina kupera nga tosu wapi ina kupera nga toma nyamukasera kana
2: Bulirucha, buli muna Uganda abake tafali ya yongerako, okula kula nye kwanga. Nakato, atunde hivaravi.
3: Mayawe miembe japini.
2: Uwawolding, nina atandike chije. Mama Amina, akatugaba ya buwobezi za da.
4: Akatakoka kwaolu wa buwomi.
2: Dereva, nyua mafuta na juza tanka ye, ulunayo lekele chisawe chanyonyi. Omulimi asimbe ndo kwa zeze mwanyi, nali ndirire mkuba. Si sente ze zitambula amangu, wabula, ufumu. Era buye chikole wanobuvumu kyetaaga banke n'etambula nacho Pearl Bank ye bank etambula ne munna Uganda
5: Pearl Bank Pearl Bank grow prosper
6: Pearl Bank erungamizwa banke kule ya Uganda sente za ba customers ikumibwe kitongole chi deposit protection fund of Uganda okutukira da kubukadde 10 amateka no bukakulizo bigobererwa
7: Mpakaso pire si chasize yo kunyuma konsi Sino ku UPC kwa Startime! Apao! Timu ama kumi anabubu nana! Ngera timu kumi! Zezi chikiri desa mazinga wa Afrika! Okuvanga kumi na rumomba izo bomu kaga! Bakanga kumi na muendo mwezo bomu sambu! Empaka za FIFA World Cup! Soka! Katize tuliko! Tosu bomu kisoku semba yoko wa Cristiano Ronaldo!
8: For Cristiano Ronaldo!
9: It's Messi!
7: Lion Messi ne Neymar Junior ngaba tunkira mu USA e Canada ne Mexico ku channel bibiri mwemu oba channel bidamu musanvu ku Star Time Kwesa sura umezi gumu, tukuje kubuke kuhuli ya saa weno, tukuambuse kwe singa woko. Ate gwari kuklasiko basu pabuke, tujenawe kuwa ye nyongeza ya na kutano. FIFA World Cup ono, uwabuli omu, ngari life kuyubisi. Iranga kutusu wako,
5: Star Times.